Satu, kuda paritis. Kemasuk muka i umak kan muli na mainayan. Awalak ukiya. Marilagilagil kurbeher. Uma-uma i muli. Rua. Rua. Aru papalo ina varian. Kudayaw ina karatangan. Urasay ku niya uma. Kararuan ina sepelan. Nirmau na darin.